na ma mi si na wa sa na me u ebina nya ya be yani DJ Popcorn kami ti mi na msoro juma di ne so ba wo nya mra di ti mi ya ko nsha nsha wo den na wo che se ne be se shi asamri just now ready ti ji chan kwani ya menyu afide ni free ya de bien awo che sene ebese ne mwashia your friend and don special yare DJ Popcorn with my friend Anakwasi Ajmed yeah next week ebese asia bye bye.

0: mebisa ye nya mfie ne dodo osan ene ye wuo ofa de ka chire nua no ma ne se omunyai na sa certificate na enka hui obaji we ne sa okona ufa buo ne ni die sa fata e ma ukuna fa so be ne wo sa certificate ne so obe wale fofro dia be ma ni dina no biebie ni twem le nya dini wie pe no ano no
1: pochum
0: no wale ni wie ano aka ne twa twem okoda no a shenika be ma ko kan wa de ne ngam be ma ko kan wa de ne
1: wa se mesae me na
0: e mesae me na na me de chire e na chire mo ye chire mukunu su ko pe su ko no ma bi no ne ne tena na su ko no ma ne service be ma no e ma be ma no husisi ne no so a mo si we ye made o ye sei wa ye sei ei na wonim se made ti meji obi kunu
1: ah babo
0: made anu aduane o pepa dem o si niema
1: o si be ma na pants
0: o ye bi mo o ye bibie bintu owi na ya sin so za entum
1: be ma so o ba si pants se kemu
0: no enye odone atenka ma no
1: ah na se wo nanka se mo hunu
0: ofa so ate ase na ono so so enye odone atenka ma ama no na no so so o ne na kwa kwa ya munya huna na mani kachi ebi ni se last time bi ye ni sofu eye program bi wa ha oba woni ni kunu tie na o si ni kuna akowo wo nchen omumunya nwo nti be ma na fa ho akowo nchen ti no meja awale na we ja awale na wo kwa na be ma na toka ama no aje a ofa be ma no aye boni ah ma pa wo cho se fa cheme
1: e mum ye che wo ba de aye nye
0: ni waje a waje aje a waje ma yem fum so ma pa wo cho ofa di bo ho aye nkan kire ma no oma de eyi ni ema bi hunu hunu ma ema ni binum na ama ma ema ni bi yale yale omuhuhu
1: ani adwuma mu kro no ndodo afri ye yire nu bi o
0: odi ofa sa wonu no pressure wato ama wo be ma no ti de ni kwasa wo ye nyina wo be ye ana wunim obi wo hokra ni side chick na top pressure ama no enti no adwuma mu kro no akese obe bo adwuma wura kro no aye ni se to ablo nim so so wonu so na adwuma na ke ye ni sa e ke nye ni de ofa ye ka kire ye nua no ma ne se omume ye hunu sa wale enye certificate awale enye ring na awale ni se obedi wukunu ni na bema bema ne so ahunu se yes me wale se se ade menya asumdwe na wo be wale be face problem dia na ofa wale o wale ne emfa so wo so na ene sei
1: ama meme wu
0: ama meza me kai se se meme wo munyino omunyine minim afibia ni age fo a ewuo afibia ni age last year say age bi ewu sa this year so sa age no so to ato adan ade na mo ye meme ya motete wo mo kosi ankosi kwada ankoda mo amuntumi mo so amomo obi mesoa obi ba na obedo mo aso abia mama mo se eh wa beji mi kunu na e buru ni nua na de obeku ni kunu ana obei me se wa mama ni anje da aji mi kunu abosa ana o ye ade na obeji wu kunu
1: topa Usi bisi si yemi ya.
0: No eduani asema ble. Yesi asema di yesi. Bibia usi si. Nese wofa. Wakwa bibia na sumbe juna. Yesi abuwe bie didi kwa diye na sumbe juna.
1: Kwa to diye ni boom.
0: Nese wakwa bibia ufa na sumbe juna. Ubenye ni peace of mind. No di adrian.
1: Ah. Na motu wano. No.
0: Ah. Ya tiye ye.
1: Ah.
0: Ya tiye aso.
1: Preach on.
0: Ofa. Ubenye na sumbe. He. Adie ba kwa be me bi ka kire me se na damfo ne me no se ah se unya oba fufura no nko ne watopa
1: ye me ma no mbo ka sisi so
0: ah o so unya oba fufura no nko ne watopa o ka me se sa was we no nko ne watopa
1: ye fere no te o ka je ga
0: ah sa ba sa ofa wo sisi a che akure tene by force o
1: ah eh
0: se no modia modjo mo uko du mensa msa we ne de me no netie
1: no pesianza
0: ofa me no netie aye mambisa e se menya bio e se metimi e se mintimi o me di ni sa na emu mabonte ne de me kwotem keteka
1: tadio
0: me kwaji me receipt se matua enye ma me ya sign receipt
1: be ma je receipt wa he
0: aba ya se
1: mu si na peche ma no mu di bebe sika
0: na aba ofa o kwaji ne receipt na we die we die chese me yo ba wale fo we ye se ya me die me nye ya die ye die ho sa ene ye nyini afi ni esa be yo ma me oboa oboa oboa we nyini kura na ese o yu kunu sita se
1: thank you ah
0: ofa eno kura na ese o yu kunu sita se o
1: sita se die es not time de dia wa wo de di la e ye djuba
0: ofa we nyi wu kunu sita